0: ready me money si wiye na ne esu kreyi na bibia akoso kama samle nye me nkwa na me wode mu a juma die yi na ni baba akufo na yi nyina na ye kambom ni ayi yetimi abo pa yi mudu ready me money aso ni edika no mene
1: dikima
0: dikimpacho bibia ye kambom
1: ready aduma ro kwa ye de sukrem
0: na me atiasi na me atiasi.